Hello, yen ye dedication kakrani yanko. Ajuma fwa ye juma ewa edin gadi singina enchi yanko mamungina. We a special dedication na ekodi ama. Ajuma fwa mu ye juma.